0: Wala kami, tutok
1: na ito sa iyo lang.
0: Ano sa iyo po? Doon tada po na, anay ka, baka na kaya po na ang tali mo?
1: Imagine ka lang, alak ya pa na, not to kusun te libo na.
0: Eh, tutok po ha, tada ka kaya mo rin. Parang kaya tutok sa malak to sa ikaw. Ito dulo ko na. Biyate na tugo sa man ang te. Gadget na.
1: Sa kamatangan na kreni, kinun hadoy dila papa, dila pa, mga telepon.
0: Gila YouTube. Basta main game, manalang.

0: sa buong yung minggu, na kumasa, kapag rin ang musang, din rin ahlin daha.
1: Sabi na kami rin, ipakahom ka, taman may nanke. Alam, umte ba yun, tiyan alam lang ha, taman blatan di. Sabi ba yun, taman awam di ke? Kaya taman awam, tiyan alam ka, naman hamay na ho. Taman te ba yun, taman nili na katwa. Gusto nga rin, nadasun? Kutilo kita rin,
2: ilang kutilo nanan. Kutilo nanan.
0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na, ika haman nak na, ika haman na hadui usu, ika haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge ka dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.